0: ọpẹ lo ye oluwa iyin lo ye olorun eledumare oba to nsohun gbogbo nire nire fun wa atupale enu iwe iroyin tojo kini ninu osu kefa odun 2026 ilasiko eto niko ni 103.5 fm ade to wo oluwole loruko mi ka ma lo sinu awon iwe iroyin lojojumo ile wa ni sise ntele iwe iroyin Nigerian Tribune iwe iroyin The Punch The Nation News Direct iwe iroyin Vanguard won be ni waju wa laaro otuni nje ti gbo ninu iwe iroyin Nigerian Tribune eyi to jade laaro otuni iroyin ohun wa pe are Bola Ahmed Tinubu won ti buwolu yiyan egbele muku awon asogbo ti won je ki eto abo ko le de doin doin nje ti gbo ninu iwe iroyin The Punch awon osise nso wi pe awon yanse lodi tori pe iku to poju gba e owe buruku bayi ni on pa fun ni nje ti gbo
1: pe kini
0: ninu iwe iroyin The Punch na ni bigo bo ba po lapoju ama je ke eyan o ma da bi igba ti ago meje ago mefa fe jo merin abo loju e ninu iwe iroyin The Punch to jade laaro to ni nipile oyo awon osise eleto eko awon oluko wa won ni leni yi ni o leni ni iyanse lodi yo bere tori wi pe awon elegbe awon atawon mo majesi kekeke ta si gboro ma pon seyin ti won be lowo awon ajinigbe ti joba osi ti bo ti e je pe joba on gbiyanju irun are ni o je amo
1: ije e ti gbo egberun ko awon olode oko olode egbo olode enu loju agbo agiju ni are Tinubu ti buwolu wi pe ki won ma aso enu ugbo agiju gbogbo to nbe lolede Nigeria lojuna ati daju pe awon ajinigbe odo won afise intigun alare nfiso
0: nje ti gbo are po robi ni NNPC won ni won ti generate owo 5 trillion revenue lori wi pe epo wa nto wa lowo nje ti gbo pe kini
1: orilede Nigeria yo ja rabu o somo loku be ni a oni si pelu oku re wi pe lori eto abo oluwa ba pe wa lori eto abo pada bori re olure mi tinubu lo romo Nigeria pe fokan bale
0: ipe ni somo loku be
1: somo loku e
0: nje ti gbo ninu iwe iroyin to jade laaro toni nigba ta ba nbe laye ka serere tori pe bo ba digba ta ba dagba ta ba pa apa ba kose won soro wa o nigba ta ba wa nbe ta ba ni so lapa mu ati hale won ma soro wa legbe wa kagaga beyan ba tu wa deni ana ti won ni agba pa ko se gba pa o won ni agba ti ese o se gbe mo to ni to won o le so pe what are you doing here won ni bo ba di leyin eyan won ma tu ma soro eyan ni baba wa oloye obafemi awo lowo jeremaya obafemi awo lowo oko idowu olobe lo leko ninu iwe iroyin Nigerian Tribune to jade laaro toni won ni se ri awon agba shanko ti won ti sise ti won ti lo won si oju iwe kan bayi fun won oju ko kan bayi ti won ma fi se isaami won
1: ni da be won
0: oruko baba wa wa nbe
1: awo lowo nbe nu won
0: pa Jeremiah.
1: Obafemi.
0: Awolowo.
1: Omo efun yela. Ije ti gbo. Ninu wero yin The Punch lo wuro toni. Afefe gas idana owo re tu gberu soke o. O gberu soke peru ajuwele. Won ni. Awon yawo ile ki gbeta. Be ni won so pe gas ti wo nkan sele. Ninu gbeyawo.
0: Yawo ile ki gbeta. Yawo ile gbeta. Ba le ile na ti pariwo labe. Nje ti gbo ninu iwe iroyin
1: ninu gbeyawo
0: yawo le ki gbeta yawo le bugbeta ba le ile na ti pariwo labe nje ti gbo ninu iwe iroyin Benga Ashim nloduro gege bi ondije dupo ninu egbe oselu woni e farabale ipo woni e gbo laaro toni ninu iwe iroyin Nigeria Tribune
1: Ije ti gbo okore okan tore awon afurasi ajinigbe mani won ji ogagun feyinti gbe won ji aya re gbe onipinle kasina more won ji oga olopa to di feyinti ataya re won ji gbe bo lo se sele egbonu we ro ipinle kasina ni

0: for when consumers pay. Nimbus Cloud.
1: One old thing, the private firm, but because you know, we should keep it. Eja kama adu kama yo. Kama adu kwe ori tono ngoba shi. Tori kwe au si le ju kono. Aati na te swai. Mugwa ni tono haro kwe ya uji kono lu mwa. Kolo nwa la afya. Kodu kwe. Bo balo, kodu kono luwa. Donu ngwe pe wo la mo monodo. Kodu kwe. Bo balo, kwe uji kono ni wawa. Kwa si pe awo e nyo wa. E nyo bi iti wapu. Kwa mbela kata mwa jini be. Kodu kwe. Dukwa ore ete ni. Kale si jo ba. Le point. Kupati jo la.